0: arasa teh hawana meni asa eungap kieu. Aduh.
1: Iya, puguhan manehna. Urang ngadua ibuna.